0: Oi, pai, putau et pasawi wan to na han sapai pai tamputan saya na ni pai tamhita ye pan tato ya tan ni hupita to na ka it na ta labayang ni tama tato ye ki ak pai put pas na na yi ma san yum pai hin da mai a na ni pam tao hi te pas sian lova ya ka
1: pam pai ayam ha kam pai wo ya bo te pa pam paman sa e wo te ita ka pam pangkodan ng pam itmit na ipawai Ramon Newman ni wano pay pampu to at tima ito ni kapam mevis yan matiyo ng pam mimo ang mga social services ang mga tumala ito ang napang pumabot kus it conference hinsas kanya pampot ni inamipito ka ni if not pa na po it paspansak diba or it le itata with itatangalaw yan niya kano pai pin na huya bu aspansa ken na kasa aspansa ke put pahana no pi pang ka record law put ne kan no pu pam ne put ayat songya ne ne ne mitu bin do sen pin but ang son put hi ta ra pan ta ka ta we ye ke ni pu ma conference put ke pi le len yan put pun no na ngu wan pai hak pi pan ye wat na nek pai pi si an hak ya pan na kam hi mo pitak pampi ni nok panwat mam lo mahintang ra ki ayat teng himawan nok pe ne po do biang lo an ka pai pan hakam it itana mo pe ta kwa mo hita ta ha mo labai ma ke ne pe hak put pan ta kan ne put ta tang put an sa put yuk ni ka mam bai pe mo i mo yang kai pe me ta pe pai hita ka chi pe pai pi hinwat te a ni te pahana enang itai ta ka chi na myok ri yang pam put yat yuki hakam ita hihin tot me ita okyu itatim ita sinom kanawutinom ya haka ita pasinom ya kam peto pa ita it kalomaka chit tuat au yumat namat kwamat na kam pantakat ita tuat au nam tukia ita solao me epte malaita wanya ka but ita susep yoshta hinnyo kam ita peptang alalo wanya kam po himuwa ka antok po ang sakin po mo si Vivan yang po ba sa imatimat o kiyo yang ka o kiyo sang yaw nen mawa yaw nam yang kachihim nam yang hinok ubi tapan hakam hita kachit yes po kapan itamumi supan tatabo ita as yumat sinom yep me tamumi sasep hakim hita pawan iaay kaya put enang hakim kachit iaay kaya po put me wupat sejak hakim hakim ay mga pasiyon ay mga kasit niya kaput kahakam hakim putit hita na kusin takat put enang yaay kaya ngunok panhakam ita panok pampe pangkaw me piason ita sinam sosok hita na wuti takay nan muti yung kaita panlabay tangunik yung kahakput po sungyaw ni ita it pasyep labayit pas elhak lawayet me put kahak pu ang hinma itabay muawe sayakat pay it panok pamiat pu ita yep ita timoy ita memoy ita be pu kwamat ni otaka tahamat ni otaka ita habi asita ita sin me awe kapanwat nama tak ni yang ni kya kyang pay ke pi pu pambay so so himatu boyo ta kami ita nabotinok put pamiat ako panok pam manwat ya tak pay pina pangkang wapio pay pi kahisan ng paspanta kat ura it yewat yoy ko pampay panwat tuat imima itaham po ima inam niya kam pangkwat pikes nga mga puma pi ani yewam niya ka puma pangkawang pay i hupit ang niya ka pampay tuat it hita lomahinta kat ang nama tak ni tang hita hakyori kitang niya ka hita kawan sa maji te pantaka takita yewat ang kanok ipi an sa babas ani pamlaway ta nenok ni kapaman hita yata panok obi put na pantaka put yewat
0: we pa ay anto ni tawit o tu ka tu no ni ni len na wen na u antong pa pia kra ang ta pa pia ikia sa ti hita ang kanguwang ni kan sa pa nangguwan taon na payan sa pasan sa dita kasi po bahin takan sa ita sa sayang po piw ita labay kapas na tiyo kayo man na payas tiwan lawa kyang na kasi ang tiyo kayo umin na when you win it as Ami are doing the new return meet the tower, but hit along by on a pipe, he dark at the poop, but none are linked. He said it to you, Mitam, and said to me, Mayon to Tahita, my Tomahita, my but he down to Tango. He mo hin mo kana kat kasi he mo hin mo hiki kaya tama na kat ra tama yawin to tama na pupay tambay kanat ka basi mo pupay basi yon nin sa kani itam kanat yap si mo pu tam kanat yap si kasi tapies na kansa itam pay wuyang pangkaw na na itam awi kina an sa pu itam awi kaya pupay bas hima kalumuhin ma akawuyon Pupai ukiu tasin pasang wuya kampu pai tima wisa. Kapan tong asusat put kaya tong pupai pasitam semata. Tala wah pai piu himi wansa kamening wano pupai pas kapit itam put enang yaka. Pai kahalai ya sinonya. Pai tahu nihin takan sapai. It na tawa da wuan tong. Tawa ta ansa hita loma lawang wang pai piasa itamai asisat mewan to tawan ta. Uyu tamahita tahta mi tamahita awin to tawano pupai kahimu pami pupai ta mi ita ti mi ita pu anta ita ti we mi tamai kakiap ti ing tamu katu kayang na pu anta ki ka kam ta pupan ta tamai
1: ai pi me patita ni ya to ta hakta ha ang hita na wodita namai kwamai ang hita anta kusita wano Pabi pampe ani taput rupakyu yung ita puput me ita pete by astahamat nikyang piu ita put nana sobyep ita timitiu ay mga yato tanak hintak ove dispi yan tapu tsa yung hakiaw suang kahwang mehisat hakim baas hakasi tep kananingo nikyang by haktahay kway nai aw kahitep hakahol rohum ting
0: uy
1: Nok puyuki hakam ita panyengwa ima tsatsoyom me pangkako. Hakapi nat ima tsatsoyom pu umu tuat pas yutuk niyang ni pang ita puya sumatak. Ni ka uwi sampi it pahanat omi na pangka ita putuat leok may ita katsi yang i hupi puyang wat i pahanat niya Pampi ituat patubenit akwarikyu ta i pahan niya ka putpumaidhi ta tingwan kya kyang. But panwat tuat amaci was kau panok itamu meani hitep hitak wukti wisa ahoy. Po ita yang nekam, hupit ah nekam, mambi bae sucep yang naap hak yang hita ya ate hak hita anse. Tewi ve amamace panpu hak hita kusitang ni kaowi. Pai put pam enang ah wiuta ita me ita pete as pai kya hita as namuti kya kyang pai pam tahak. Ayan, paihak. Nawewe on ng urahak paihak. Paay, pi kahing kawai, paay, panwat paihak. Kahing kawai paay, su pa nakahoy katsi, tikaw mong. Iyan tango piyo. Pu ayah, wat sino piyo himawa. Haki kya pihita aw, paay pita pu panyang wa piyo. Pu irahakim na yun na yung wasnikya. Peto wat piyo put pan katawi yung paay pas katsat, pas haki hitak tuhututan niya kay. Panwat haki apu himu wahing kango me pu panwat pu pai himu haki san hite au ka kongwa tai te tuat pas panwat hitat ra au a ni piu hing kango no pai ii himu hapi put tawit au tanga tau panoh na pangka la me i pi ason pi ita me hupi yep so so kita na woti yang kai ki totango ni kyang hakami pami hakai pu ita hapi put angi o put dumpang ko ita ni pu ru pa ke o put pam ya ta pu hin ita ta ti me yep e kon to tan hin ita pu me yep hapi wung wen ka kang an sa pu me hak cha kwang na hi ta pam na wo ti kang hi ta pam ko si kang hi ta pam ma ma chi kang wo yo te his nen me ta pu na pu yep ya ta selah Sen pat ita saan hita chakak tutukay ng hita ang mamats na putpam ko si sen yip me ita putpituan na buti yung tamang akupit ang inatwan sen hakput saan tatunak pamtuat putpan takat ko si kyang ansabut nami tangate me pupita o iki kuyabas pa ita po hinsa ko siya kuyalalwan ita po niya kapupay soon kaita Hisan nak pay not want to tan. We would hit the happy tas, yantakat pibampia, pampinik and pew, maxon tumor. Ah, ni maxon tumor and knock, put pew it a mum kasyapet, near all by eiantakapipas. Kapas pipas, ansa pipas, pam, ansa wounding me, wounded up, pampas, kapas pantakan, by hakita, our matak nangotak, our senayo was in not ano. Our taikang. Itapan wat hita kusuyang. Itapan wat hita hak kusung hak hita. Mm. O taime me hak. Hin hak me tulaw kenen hin hak pyo kantang. Hin hak put yawe oingo. Pam ii himo yantaka. Pwe mamumuyam pyo kantotang. Pwe pyo it me. Chakap tat. Pwe wat hihit. Itapan yung sinom yang hupi. Hak hita. O taikyang hita tewebong. Pui pahana ah nika pambay piu alamon ni ko panok na pangka itiyawat itaya tapo tatawin pampanta mehak sa niya kano pa nap na yat ni pa ansan na kahin pan ansan kapi pa yan ewan ni kang dupo maaw kung watay mga imay kung hakamom kung watay takay tango pipkiba pina na po pastuat wimket ka pumay Wuyo kamu, pumai pas kespias pas awi wam, pumai pas petui yang kamu kesatu, pumai makewa yang aku manok, lebih panan ya jauh ya kahita, wuni kah mau menemap yanta, pas pihi mumba paman hita, ya watas alin dengan, kamu aite semua yang alin nene kapun anca tuat tuanta, ada nak nebai, buhuim kau ini kan tuanta kapun ada tuat. Oi, kesnami hita bibai. Nami kuap ta songan nan pangka huang pi.
0: Oi.
1: Ba nami kuap bo me kito tang. Kayu kiu ta ka songan nan yewata.
0: Oi, ubi na pangka long pai pi a himo yewata an ta pam nang hang ningo. Oi ni a ni hakin na kan ta pe ta pai pangka pam pai ka ma ta we. Pam su su lu ma ta ta hakin na da pam ni ma pam pi hi ke tang. An sapay as nag namikop yu kya kampay tao ibiu hitan lalbang an saputa ka wue pan an sa pantag ibiu nana hinki ng hita tao ya tao ite pa katao na tao lao na kanang ay tao sa ibiu sa na tao ka lumin tanian wue tanik yung haki watao tao lao pa puma ibiu lumat tao ay haki akitu tanu na pa ibi pa ibi an sa ibiu hin tanan sa pa hisat pa nabuti wana Macam kita umung yes wah, mampas pemaya kerjanya kan saya tak put angya pu, pas pemahin kakak hitam panjangnya, pai pemuji tenungan tadi tahu tahu tuk tera pai pai sen hita lalu pai, nak ubi pan panu ubi pan yang piu pewayak dah, tapi nabi hindi lah awan ni tahu tahu kan,
1: oh pangkang oh pemaya pahanan ya kan, put pihak mei Kasanyang wasoso, ihihi pamhinwat uyingo me imi pahana na kung John Rod yep ima lelen yang me ima kakao po itatawin. Po ima yep koyo kumbit, pwede hita rastat. Po ima bas tisaan ni ura babang headbanging yan tewe yung i rock and roll pavam himo po i blues pavam himo. Po i hopit ah niya kapampay piyo anta me ita pete it yantakat era me I cecel tatau.
0: Oi.
1: Pu I pehu pai titap tatau me hak ima me I Anita pu pu ma ima momoyam put kasuk put ma ye pan put lena nak pumalelen ya kaput hal put pumatata lalu put yak pi ma pumulelen ya. Me pamna suske pi hin ui pam pu I No pangkang, punat hakam nebut pas aw pas kata kapan nebas tuat aw terkait. Ira punat hakam puma, pam tuat hakam I epita kuah I feron ya kapam pas paman pil lumaya wat, yeke tatata wit. Pai pisampi, canga pil nat mampang wat wung kap mamput it lawayet hihin puma, pas tewi yang kamput meson kapuma tuat put tetuna ya aw matak nayak me pamit. Pamhihi mo po itapan as yewala la po yepe.
0: Uy.
1: Nikang pamhihi tapot ala vayet tangatak pampu itakapan po po yekuya piyo. Pai. Pai pamtok pai hakpanis. Sir kakam sen omawe jilki taka sen hakau panang. Bayayan hin itapu yeke ya pai pe pai spio pe ne kasu ki spio manera a pai ra inemi pasungen pangkota. Sen pahalwat put yeken netewan takya no kahin momat tok tok pai ne pudat pio bayo wat lele ot.
0: Nanin sen ni station brick here. Baitam koik nani brick tani.

0: Okay, and to pay young itama, happy good on a radio station 88.1 on Gumim and Sayatota, Taitamiata, Taitamitai Tato, Tinaka, Yeota, and Mansapai, Tato, Yeo to Tamai Bak, Epacom Takamu and Tamutuka, eat up a seal and love by Piansaki, Wuna, Nuaki, Namada, Tau, Yuka, Homdaya, and Nikia to one of Pai. We would buy the young woman, young yip, the Maratong, Tato, and Tilkato, and the Pai, Lomatato, and the Pai, Ansay, and Pai, but ya, the Yemna Kansa. Pupai, Tambai, Pupai, Tata, and Pueblo, Kaupi, Tikai, and Pai, see the Tari by a young, Tari, a young Pupai, his back on the Woody, and he the Larva Cut, Ansay, and put he Pupai by young Yain, and you can't see my mum, who we eat no arm. Do an chongwe wa ye khne an chen pita kan ha la tin na pai ta mu khar ka mu pai ya ta
1: ko yan cha pai pi pa dam song ka i ta an cha pat pang yang kai pa me ta mo mi hisa ta kam ya ta tang ha ka pi pai ta bi pai hi ki om song ka ba se yan not by ita la wa hi hin au ma chi yang kai ya ta ta kai put ita song ka emong am na wa song ka yan songan en chep yang ni Put ita nat happy nat the malay yang ni nok yang kai meta nat pu tabuk me song ka nguwan kahak su pasu pan son puma nat pasakamia ni puma ita sengom me kaisyo ka makimu amum amang hitang hinces ke kam su pan son puma kamia ni nat dak pu puwat kabang wak tata yung mga umpang kau tata pai pu himu wak kami ni ngutima itong ono is ohim me kyan ya puma ani hi ta nawoti kya kyang puma an sa kami yang ono pu yuki hakam pu nawos me pai bi sonum kapan sa ki pito pe pe u ki wa e pa pu pe pa ma hin sas kya kam umu ime tataka wa ya me toti me amu me nawos pai pahan ko et so so ki te tanam tikin to te himu tawe himu ye wa hi ta ki kung ono kaput bum me pang kam bam hakang wewat hit hak a chian yoring bu hit hak an sa ite ta la wa yang tui ta kai e pam to kang panang a pu pai pi ma pu u ki ta tim ka hit ta pu au bas ma chi yang pan wat bas it an sa e hak la wa ya ai kan ya kan pam an hit ta su ke la wa ni ke pam hit ta an hit ta pam ya ai kan Nog put puma kaomati yung pet puhak oven nawas pai pansa kama puno halpebak pipai puma tuat ima panwat itamo yung kamewan to takiva pek pek wal pek pai puma itamo yung pai nawas yan itay kapiani niya ko pa hakim yan namo miya to tango po pamipawa kaiso mi pambay tasungan na nalpo tuat po paspet yamo mi yan yung atang nog pai Hihita is ohi me ima as ansa paipi tamam changao ang aani hinsekwisa. Kivanawit po yang tsetselnawit hitas hinsekwis kya kyang po it pas ak purok nanok. Pas anaha bewat ahak wuwanok. Kyan eo bewat hintok ima itatim kaya aatot. Put na tua sa chep tubing lao. Hintok uma kaya atota. Sen pa uma wita mo mi wawan tota. Pa ita sa chep yep niya ka. Kae. Sen na no. Yep umu mi pu ya atat. Kawo pa ka yep umu mo. Ni ka obi. I nat umu mi yan. Ani i himu puto umu mi hapi nat yan pos. Pantok pu uma tua hintotin. Pupang kang kasul ke himawa inami. Panas nabot wa nikang nakayatang. Kitang wa himawa pahanuan. I can't understand, but I can't speak. Punoga mumi pangkang. I can understand English, but I can't speak very well. tis pipam ka ilawai na ko puna put kya na bot it pahan lawai tukai bem song ka put ni tan hini hincha nang we tamoi te te ka kiwawa hak po hopi ko ya tang sem te wa ko ya ta bua ke mo ima te te ka na ya kam ke mo ko ko te wa ke ma ni hincha na ni kaubi pam itak yanta pu me ima itatat itatsatsayon pu ima tatakao yam pete pu tuat kuskapi kanave veona ya kapu yan yewalal puthapi ne pankau pai anca epham takas hita ikkungu nikian pu pankau nga pumame pas kivaape pas tewi yankam pam naakka yukiuta ita pai son pu mehimua kiao pankau tapai piam taulah ima tewe yang kampai song kau ye kuyan kita tang pupuma anca hit ima katai matak ya kam ima hit anca putak hinces kang kam pai puma yang nap piput ay kuyan kat yan piha kau kita tang ni kang epam to hak anca hit atak ye watang pam pipai na yawe pupa son hak amu bit taulah tepi pupa sat pum au anting pupa anca himua anca hita taula kyang ayang tuwi yang kam kus au hihin hita au alung tatanok pu yan piu inami kito tango itaham pai pu takep kai cibut hak kanani kati takep pai papan wat kapas piu pas amu piu nat put piu hintakan pai hin kusoyak pai pantango kito tango piu inami on pai pangkang pai cangau pi pai pupai pi ovak pi pi ni bang pet pi pas ke pi kana na wak ne pas hakami put tawi ta tap yang akia ep ke son ve ak mong was to tak pep ha pi pu ima hi te yep yakam put ko so ye son ka kha lai to te yan pi ni mi ki to tang no pa na pang ka pa changa ak te wa tayaw na ya sin mo yo pai tuat son ka hakam ha lai to di pa kyan te putis yan hi ta ne ngot hakim a yuri kyang it hakim talang na not one it hi ta wo hak anyo na yang kim hi ta na me wo hak yan to ti pu ak se nom ka spu an se me ki son hakim che chel yak ak te ve ak ha lai yak pe amo me hak yuri ke ak ha lai te mo pu pai yan ne to ti ta ma chi te it ta ta wi ta ni ko pang ka la hi mo wo pas ansa ki bibas me haki pang pang kang wit itaha pampas kotimap si hinto ko we kotimap si pampas kapi yewa pas kapi put hak enang hit pas enang ah ani ani ah ah oya obi pas sin me wore ki na kita ko pampi haki
0: we pa bi pang ka go anta anta pa ma cha sem po ani yewa do ha pa ya anta itiwa ya pi ani yewa to no tawla ko ni tiwin taw san hi kam ima lim tin san hi ta kan jang ti mo pambai pai pan na pi tam na pa wan du taw pa mo pai pi tan dan tang ma cha san pu ye o la wa pai ya pai ha la tu tu nan cha pa o e pa pa ma pi ta e ta wa ya ki ya pa ma ta wa ya ki ya pai pi tang wa e pa ha ta wa ka kya kya nu mo pai ya pu ta ha ki mung ba sang pai pi tang wa aki ka pere ona ki tau eta hyang na mu ki ba ngu ben no we u ma tuan la wa ni u ma ka ma ka si u yong ni bu pa yo be pu cha chen bu pa ni tuan la wa ni ka pa ni pu ba da u an ta pa ni na si ti mi tau la ku ni ti vin ta wa san hi ka i ma lim te ni san hi ta ka na chang ka ti mo pa pa pa pa na pi u tam na pa wa ni tu pa mo pai pi tang dan tang oi ma cha chen pu ye o la pa ya pa ha la tu tu nan cha pa o e pa ma pu ta e ta wa ya ya pa ma ta wa ya ya

0: makasi o yung ni. Napa pa yung puta sa mga paan na tuwan na mga naka. Paan na pupa da uwanta, paan na si timo iti yung maya uwanta. Ime mo yaon na. Pumapahi ito, pima ho yung niki, ang tasapo yung niki, ang pula. Pahi taan na tawi ba mo na, tawi ba mo na. Kaya mo uwanta, ang ay matawi ba mo yung nakanta. Paan ni itwat yun na pangka ni payaka, hupibewa, yewa ta. Sige tawi ba yung. Na po na nabi lang yung tiwala ba ang tawi ba. Paskiana na dat po tawi ba yung. Pai bin tobin na na. Nobin na pangka la pa ni karpi a wuan tong iki si pam. Iki kasti tawi yung apu pa yung tawi ba yung pa. Bin ka la na mumunyo.
1: Pai pita. Pai pita. Hihin katsita. Yang kai tahin mao na pangka la me pai. Haki piu me piu yin na ngot na hamat na mat nya bai pya ki ta chon na ni te piu an sa put hi te nan ka pi hat son ka na mi tanga tang un bai ti pam bi bai hi sa tha kam ka chit na pon ta ka ta o na pon ka la ni ka pam bi bai i me ka stil ta ta we tum pon ka la ma na chai no pu ma put an cha hin chak te ma hot wel ta ni ka pu ma itanam pu ma me pam itana ni piu ka shakye wan ni pu ma na te kom i Tukoptio, Puponikium, Samuel, no Hugh, Pumanama, but he Kalkasuk, Yuk, Puma Tawin, no. By Puma in Namum, Yan Sikis, Veda Kakamiak Nikang, Tokumakang, Ansa, but Tak, among a Tawi, where Putaknami not back, China, but he eat a Nami Tangalang, because over Yuki Hakam Pume, it put Bank Pule in a secret, me, Pumba, he sat down. Hulu nga hak pomo i kachin mo yak pina put tawe va ime palako i kachin mo tawe am song ka 1970-72 pe pakam pam putak mo mo tiyak yuki hakam na te pam tak kachin am yuki pa piu putak yak pa kahak hing ka la ngu su pan na nikyang pu pe te piu sam pi pan yeng it kya kya na ya piu it yewa la lo nika it hin yeku yak pu Himu ansa hi to napitak to himu apa naping kang neka pe ye permet ike pe hove par poma pa yom neka pa ke pe neka pe ve neka pa hakiao ra himu hi ta ko sibong pe pana kam me pam e tiwaya e mi pip te pe de pe poma pe pan pan yang pe ne himu haki ansa hi ta ke piawe ye ke pe hakiao ko sibak Pepu haktat awe wat pu engam aw sup ya pampai aw alung tang sweep tang wano. Yayan ta i pu epam tuh me pai nat pihak pu it pu nat pasau hin sek tu we me pai pi hin pam kat smo kat ne kita hakai pam ura hak me hi kus pam hakam hakim nasung na yang kat kita tang wano. Pepeh pan ta bas pinanang pasok yan lawai hi ya pa hakawih ye mga pasat po na. Pa ii yan takat hak tewi bang hakwuyok yung magkang po hakamamat siya tewi bang no. Na pumawata ta halay ti pumepek pumepek pinatot pivawi lepkiwai tak pumapupay pa yung pa. Nap putra yiku ya po no pa yan sa lumahin takat pumayiku yung pamitiyok ma pamiyan siya kemati yung kanno pa na. Pemerintah usah pamian masih yang mempamut ini mempitu pepeh ni akan dapat tuat tang pawipet apa eh pisang ah tuat kau nak pai pium putat tuat jep tuat song kaksinom mungbasan tatau ya kakami nak pai pi panjang wame imu ini pete himuya mu tatau ya mu yewa ya mu yuki hakam pun nak pai na ini tapi pemerintah mu isat tatau
0: We buy be his set that to view was the one that in the fire come to view put in on the point. I mean, by Martin, no, you buy put the answer. If I want to eat and pay the human, we won't buy his set the win. By Pipe Haki, the William, by he done the winning, he said by Pope Walter. Baba puwet bay hitang tato dang hawuwan tang himo yewa tang ansa tak pa ga wuwan pa wuni pan wa wuni de hago wi pa u pi utam ai pahanam tuns ki tuna different tuns ta bay bel ta wi ta hin haka pe de pan wa ni wan ko bay ha pan wa pi au au ya kun na pai pe te u me tu bas u wa ta wa sak pu pa hin pi at ke me hon na pa ku tuan la wan pi hin bas o

0: Put them bunkers on cow, put in my metal bit and him over this bum e ima itakotim, me kachinam uking, puma nananik, tau being, him over kachina hintakat, tau bit and one. Put ye chele him, bump you by naps who scare one. We put na up your bunker along by a pump to a cow mummy woo and tongue at a panera pass over towers one. Amumas, amumum nikang, kamumi pakiutang, not the kaka nikang, by ten I saw soktang, samatin him kalang a basset, but pu e wa, me panka honga, pu e, me ima kasinam pet, pantawe yang, pu a wuwe kamakima panka honga, put pahakim moila longa, kapas pas a sosok, anurahin in ya to the taumang wak put near, pu yanta kat pipang hak pipahak. Ansa taulong nik taulong ansa puma uke pu pita nap sutske wa tawi yung no pa ya yan e him e tamoi hal ne put tu kai na ya ta ne un nan ton na ya o pa na put un ne pu ansa pu put bi pas na kasutong pa bi pu ima itatim me akim kiwa pa yang san hakam ya so sa mit it pu yak pit but my phone's here, Tanya, eating, Waki up, you powder, not a poor towel by so some pan puma kept be put towel by a one. When I'm with punk along, be hack took at it, hack nami put tangate, pan what Casio hack put phone up you not takanango itango. This be hack put nami tangate, pass at Paxi and put cushion or hack up, you put here, towel near, or pan hack put towel, pan hack urn it and me. Ayangka nakahita put phone hita himeka Chinese kan put tawi maka yeke kamna put tata with hita taulang pu epam dok me pu pangka hong pu rakia kya pi haknat pai pu hu ye wa yeke kayep sinson be hakamak put taulang pu hakia ma ayo hak pa sa nen pet bata ta makan ne taulang ne rakia kito tango na kshabi pamnat pai pu na tup kyu ta o pano pan put pangka ason pai hakam pam o nala nik ason hakam pai pasian au ki ma minit ep taula te pam lumahin tang ki to tang pio
1: ana pu pai an ta pio mi a tang an ham an ta pai ki hak pas tawai ban kai na na te kai tang pai hak tawai bang pai sa pi pai ta mi an ta record ki te mi an ka pai no is pasal no it no is no tawai bang pai pai bi su su I lumata tawai
0: The pay a kimansa by nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, n kahi te na na pin me pu pi ta pu ta i ma ta cha cha yom it hit the rap aw te ha ka gi ni na ne ka ha ka ki te at hin chan ne ka su kup ta ne ka pu wat hi ta honak ta ta wet honak la wa it pu wum pam bam ta ngau ta o we it hop it ah ne ka me si tal pu ba ha pya ni o yok ni me ya ya ni me lo ma in ta pa mi me no put pan ta kat i ma pe te ka ye wat we yang ap te at pahan
1: Papai Pansa, Musang Kabut Pahan Labai Hii, Tapit Lalwai, Hii Tanda Kasi Tahi, Jani Kahunak Kui Hii, Jani Put Put, Tutunga Wana Put Hii, Tapa Mang Lalwai Wana.
0: Oh.
1: Rapai Haka Wua Ngu, Isak Yan Ye Wate. Jata Tum Tukai Waya Nia.
0: Opi, Inna Mitalan, Nira Nikyam Pahan Put Mit, Song Waya, Pak Akpon Nani Nikyam Mambat, Takput Yang Hakim Itang Lenat Ang Kayat, Tawana. Rese ta wal pek te kela loh. Era me palaso wet sme yon kam ya. Era pomo ke katinam ke speter ke pipa kanan wot ya. Noch poeta te kela loh a poeta pot a mi hor pep to wal te poeta pot na me na mi kop la loh sme yon en pot awet no. Pomo de yan hakam hinta. Way down south in Colorado River, oh, my okay, Beautiful clouds fill all me cuckoo with their miracle powers. Young bell, yok, wa, lay, ye, la. Anyone, anything, Mary might just write. Da da da da da da da, hey, ha la ha, hey, hey, hey, hey. Ita pita ya to taon na pangka sen haka pita me hakamin ne hakamin pui maye peto ka kapawan hupite ka pan hakam hapison ka seni maye halana kan podere tak kacin mera talo bagbas pawan puno am so so tililita pi
1: we pai binat sanita ma pai sen ha ka kin hupuli ko na pai pan ne pai Esen tuk tati kabay antan na yewa la pay tala pay ang yan yun pay pi pang kagwang na ita mita la pay siyo tuk yak tamay kusak pi pet anta huy tete kay na yun kung kito tama ni kampu ya rapi hupi la pay tang kay tete pahan na miyo tamay pi huy tete kay na yan
0: pay tapang
1: pawan hin ya tato muyo nyo Pa, abu wuyan ta kahin kahin na kawu wong nangan sa pu ita mangya kapu ispay kus pumahisad na buti yung
0: mahisad pamso sa himo tamang yan pasyon niyo tayo sa ngayon mambay so so yan ihupit hi tahimo at pam ang kahaka kapita yan na yaka pampas yep ipitch ko niyo ta kapita mga hal kayaw I ni kawbi me pu ita ithihi ta ita Sepan son pamapan tinakat. May son kalatat pati termiyat patakat. Puinami patiyat. Nat umayan takat itaw ikin. Nat po tawag sepan patinamiyat at takpay. Tapo po tangyakat na kita lang may patampang ka. Nat pahanam itamawahoy it italawa itatakay na ina. May yang itait lena tangyat. Ni kaobi iti pahanat himot. Buhupit ang niya ka, buhutewat ang niya ka, pampip ki haki ki e putitikay na yun, kibap eh. Pang itas, may itati mo itatikay na yun, kyang isohi itahito at peta piyo, nipaypang kango piyo. Kyan niya itahihi taas, nanmuti kya kyang itapaysok putip at piyo yung itaput kya kyang na yun. Kaitati mo, kaitami mo, kaitasin mo itapot yantakat tuwat awin tatak owi pumaas me. Paas nanawag na kyang ki ang hapi pam akhakam sulaw. Me itatim ima itami me it head start it. Putani it tatakay na ya it laway it. Pu ki ahoy ikyok yumat kayaat. Pupasong kami ang pipunat pa changaw umulabay ito at pahina kampiw unita ka. Ang putsong ito at kawan ni wumantang.
1: But ubi na pangkalang ang payas itang ang sanabita at mo ang saputatakay niya ni kiyang pupay nabita sinong piw hindi ita sa iyong katilkay yung
0: kawihan.
1: Ang tatakay na yan na. Ang sabit pa yan sa napangkaw lang ito, labay sila, utak pampay ako sila, kusag ito may putitikay na niyo. Paano pa sa kaukiw may umay ito, labay yan sa titikay, wakatatak may payamiyat ang ano. Ay, bibibot pa nita ito, labay pa sike, ang puta ito matayo yung mo. Ay, pupilabay, nagpapahitag yata, ang sapam, anahike, ang panwa ito.
0: Uwihap.
1: Tatatak may awiwan, ang paipi hito, himuwa mo. Antara mung labas ni hing kau ni nawa ini bang kau ni pampai kapas ni nak labai ya tak pun pampai an hikat
0: am ses mat tak hakam mamas ngopasat hita tapi pai pi hak ton das ita pangka pai so so ima hita ita labai amat yang uwi asa ni kyang itam nab labai ya bus ita put nab hakami hinset nanik Kushaki ita tukum na tukupat na yun. Pam itahim. May tamo mi pam pangkaw may angkak put enang put piw itangan pitsko na yaka.
1: Uy.
0: It hapi maamulaway. It not one it. hin umayap hita hin sakti suka umahabibut kasuto kaya umahabibut kamata bani ni kya ngo me itape tebut government sa tutukupan na itamu me yang hakai tutukai o yakai tamu put era kepi pete era put pangkakone pumuy ak puma tutukupan ya era hinwat hinsa na ngondo put awas ka nepan ngol kahupi yata
1: bay
0: saan piyam kahupi ta kaita ni pihak chaynen put awuyok te pan era haksucep yata ngom nepan ka nepan nuwaya wayang pihak kami ni ahoy pito ka panan na put kaso to kapo na papa I'm kuiwin ni ko pas piyo pan hakam yata hito ta kapahat bu kite pa kapyan sa moabel tango panwat na o nepan ka la pam haki eb ning hak anja hita me pangka ngo piyo itana itata ha hakita tuwiwa nik tuwiwa hakita kapewa ne put hakita kusung pu pangka wa me umi hakim hita taulalwa hak kapewa ne amu mao katuk te pamtawi haki asul paking panwa
1: uwi pai piya pai piya anta na put piya uwi anta wana pai ya pai ne ikwaya mga kapam pasita ni ra awin tau hakita te wanta ne hak te wanta ngupan sa hita tui bangu tapu pai tempe tu pai hitang tuan lalu anta ni tem cuba yang pai kuiwin ya kau pan sakawa pai kahima kuiwin ya tapu petak nasa bitu tau na pai pita masa hupit anta pupuk te pahan mayani pai hita cinasin mamu na anta putak tua pemamung basah hitam tua putah na yuyi na yang mana pai pi hiti pai kai tanga na yang tari pai tamai hisat awin tu tau mewan tu tau pi pai nabuti amu hitam puya tu ta ta sak mamu han sa pai pai pi anta na hala ti um na ko pe ni kai ni pai tamit anta ita sin me au ma chik na ni ubin na pai pi hisat bi hitam na man itam pahan labai enang pai enang nak pu cha cham pai na nap ta ni tam hi ta ya ta ta
0: we ap pai pi ta yan ni yai ni ka obi pai me I symposium bi yet not but puma ya to ta ni obi ma hinte wat yu ma tu ma wo wan to ta kam tu ma akh ye tu ka yan hi ta pi mi ma tak na pai pi yak song ka I len na e pek nen sung bi ka mum mum sin aw hin wat pang wan no pai itak supan itapu akhakam te kawe usap amumi te kaw ba yang wi tot amumi a tot pran sa pai itak hakam kicokin nawet kasun hita nawoti yang kasun hita kusui yang nikang itayane awayom tutuk pan hoya umi ne pe pete tayani a tot takam anca tamay ani sabito tasino wubilan tot tasin sabitamay nok pai pangkang itata hak suyan hita an hita hinsak me hak ka okio ting pai suyan suang pe watakian me pai hak kani vanen pai hak ka okio te sen suke hakam hakam haki au taite haki au te kaite to tak mong wasto pai pam ani laita kitang opi pai pam au anting pu me sen bas antawat ita it ita lawai sutuk yan. Po ima yawat wa yang kam hakami yan. Pepe tuwat nat ima son kahinwat aw nanaptan ni ita tim itamang kya ka. Sen pa nat kayep ni. Sen pa nat ayo his nan pa nat ayo yumo hakam. Pa ita hakami his at hakam tima ito hakam tatawa sang tak. Po ito at song kasen pumaput pandata ikin o na pangkala. Sen pa ita bas ani hak yo yang apa ni ko bi kasini tait au ka so sam nang tat ban so on ita nana ya kyang it yan takat hita ita ti me mangam ita me mo ayo yo mo ya kam mangam ukios an mangam panwe wan tot
1: oi oi an ta ko kai na pa ya pita ta tu an pita an ta bai ta an ta pa hi tam sin mam ma ta na it pan hala ti man ta tapi antara yang nak aku pergi pergi ke tempat ini, antara pergi tempat itu aku pergi hisap ni.
0: Tapi antara ini wayang nak pergi, antara ikan kami ta itu tamu itu kilo. Naya aku pergi antara pergi sini antara pergi sini tapi hisap ni, pergi tempat buat pergi tuan tanpa hanku. Nobe angkai mahal ya, nobe sih nobo.
1: Wei, ume kakai wei anca pay anca. Ita tau ya pi jama wei anca keng anca. Ita kasi kaya ni pay bi. Ita tau hi ita ita kasi sa lamai lamai tak anca pay wa. Maka hangka hak lagi akhir yes ni anca ita. Pasan so ita timu anca hupi lamai pay ita lamai item. Pemiti kaya nayak anca item putak. Wei me hakam ita kasi kaya ni. Kau hagian tani kakai.